nyame Abraham nyame ne Babo sa wosisa wotisandra wotisandra.

Enkani na yiwa hima yukurum ene yiwa hini kurum Siyase da tele Juwe na mensuali juwe na mensuali na fe Yemfa preaching tuwa swamu Juwe na mensuali kora Juwe na mensuali

0: you know.
1: And found home, baby, I'll feel you. Obi da ya alempaso onya ho to ekodi adanse e obi su koda ho no mokrafie ko ya
0: wa ba bega bega obi ye den wona kodi kube no
1: obi full pay la show no obi full kube dey
0: kire that way go kodi fa eti aso chana sei min chinu manase
1: obi ya waaye
0: Mhm.
1: Aha.
0: Mhm.
1: Se abrabo mu sensem.
0: Mhm.
1: Ene nchere se bi wo ho a na wote ho dwendwen se bi a ne yonku bi a atukwan agbabro chire ana ala ndi ochi bi wonim. Mhm. Ese ne ono ndiba bi ono wo na dwen na dwen na odwen se bi a on duro ntimi duro ba bi a wo wono. Yakopon ne se nipa sebre.
0: Mhm.
1: Aha.
0: Ne se we abrabo mu asem.
1: Ah, abrabo mu asem.
0: Eti di ye se.
1: Ba bi a obi be kwa ko meki, obi be tim akọ hon ma akọ bọ ko, obi be obi so kọ na akọ meki, na obi a ye den.
0: Mhm. Ana ogrum kasa no so otu ne sen.
1: Ma wona tu kama.
0: Mi ti o.
1: Man wona tuka ye oroboko matab sake obuma kanu sorke man wona tuka ye oroboko matab sake obuma kanu sorke nyumba no kabuko kwese bobu bobuma orobuma oduma Obumor kunkuma adze makambe ge oronta la kon habonsa no boko matabsake obuma kanu sorki oroni hoya bagando kunkusmor ko ta homa kologan ko ta homa kombokon ko ta homa aje man wona tukaye oroboko matabsake obuma kanu sorki man wona tukaye oroboko matabsake obuma kanu sorki Tolgare wolisi male kawda ma nyumbo doro bu male sara ma bisa nyumbo no mu yara yima me malkan gere makan ngal be dada mu da yana kama barka mu yara yima na lewu mu hiya gume barkan na leze na diyum no sodi mu ngeta he manikan kuma iri ku gun hande mu te tungo mi gar kun ko ne bo ko rapanga bo webu kuma duba ngo ko be da na de mu da das mana pe so nde ha so no yirje ka wotu makma me
0: DJ ye gwoti sanyu me me de papa ma bu bisam so slide sanyu mu die I'm far older. Kina Yusuba, menena kasa. Wasime famblano. Na on shusho.